Zila, ukuthi ngithi ngisemsakazweni ngingadlala ogandaganda baseNingizimu Afrika. Noma ukuthi ngadlali noma ingoma yombhaqanga.